Macusa. Ano muna si Siao? Yasa Macusa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa Macusa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa Macusa.